0: guhamagara Dani kugira ngo mugezeho message ya Annette. Allo?
1: Allo.
0: Dani waramutse neza?
1: Waramutse.
0: Umeze neza?
1: Ndashimira Imana.
0: Nitwa Antoinette Niyongira nkora kuri Kiss FM.
1: Yes.
0: Nguhamagaye mu kiganiro The Surprise Call aho duhamagara abantu tubatunguye. Umuntu wampaye nimero yawe kugira ngo ngutungure yambwiye ko ari umukunzi wawe. Nibyo koko ufite umukunzi?
1: Umukunzi?
0: Cyangwa ni umuntu wakwiyitiriye?
1: Ndamufite.
0: Yitwa nde se? Yitwa nde? Dani? Dani yakubye. Ubwo rero nshuti yanjye uraza kumuhamagara mu gikari kugira ngo umenye igisubizo cy'ikibazo wari wadutumye.
2: What

0: Fifi Raya arikumwe na B3 batugeze ku isaha isamoya iminota 41.
1: Yego, ese niba wumvisha kiso clash yo kuri uyu munsi utekereza ko ari bibi gushaka nabi cyangwa se ni bibi noneho
0: gushaka umuryango mubi?
1: Yego, reka twita umuntu kuri telefone twumve uburyo abyumva wahise agenda. Ariko niba kuri WhatsApp hari ubutumwa,
0: hari umuntu wanditse yitwa Bene Gusenga Silas ati mwiwe neza Jado na Sonia.
1: Yego,
0: ni Silas ndikabuga. Ibyo biterwa n'uwo mwashakanye, iyo abagusuzuguza cyane bigaterwa n'umuryango mubi. Murakoze cyane, nawe ukuntu cyane Jado shaka gusa nyine nakunde. Ngo ariko Sonia afite ijwi ryiza,
1: asubwo yabyanditse
0: gusa ifatanyije n'ubuzima bw'abanyarwanda n'umusora nsoro.
1: Nuko nawe uzi gusoma neza ikinyarwanda kabisa, uyu muntu ushobora gusanga yandika no mu mukono.
0: Sha yareka ni ibintu bifatanye cyane, abayanga ko bijya kure ibindi. Witwa Alexis ati hey, jewe ndemenye na Jado aravuga ko washaka umuryango mubi kugira ngo ushake umugore cyangwa umugabo mubi. Icyo kintu cyumve
1: none se Jado, ko hari igihe bavuga ngo iyo famiye idafite nyine itaguhaye umugisha mu rugo rwawe mu rushako rwawe.
0: Famiye zitanga umugisha n'Imana,
1: baragusengera. None se niba mufitanye ibibazo bakajya birirwa bavuga
0: mu Kinyarwanda, famiye ni abantu mukunda na ko mufitanye isano. Uyu mwashakanye mukundana mukabana kubw'urukundo.
1: Ntabwo wemera se ko iyo famiye ishobora kuinfluencinga umuntu mwashakanye bakajya bamubwira ngo Jado Max nta kintu kirimo, mureke ibintu nk'ibyo.
0: Kandi agukunda we akureka ate se? Kandi agukunda yaragushatse n'undi bakwanga
1: bakaguteranya
0: bakaguteranya gute se? Kandi ibyo bo babona ko ari bibembe babona mwamaribori. Uwitwa Janet Addison yamumeze mute? Ndabakunda cyane ni Janet. Ntakubeshya kugira ngo nshake umugabo mubi, famiri yiwe niyo yaba mbi. Ari kurya ibiryo bibi no kurwara iryinyo ahita mwishya.
1: Kurya ibiryo bibi
0: no kurwara iryinyo ahita mwishya.
1: Narya ibiryo bibi,
0: warya ibiryo bibi utabimara ukabireka, ariko ufite amenyo mazima kazashaka kurya ibindi. Ariko urwaye iryinyo niyo bateka ifi bakayi,
1: ntabwo wabasha kuyirya,
0: bakaba bagafata ikimanyi cy'ifi
1: n'inkoko. Yeah, that's true. 102.3 Kiss FM.